0: You are listening to Ikoyore Ketwara Nerie, a special program dedicated to celebrating our vibrant culture, rich heritage, traditions, and language of the Kikuyu people of Central Kenya.
1: Nithengio muno ni undu wa kunyitanira na ithwe hwaini mwega njitagwo mumbi wa Kamau na turakumemerekeria tabarira ya Gikuyu reke twaranirie twina
2: Wambui wa Mathenge
1: Canberra Australia ngera muno kuririkana ati guku ti kwitu guku tunyititwo geni ni andu ana na wona na Ambri country na nithengio muno ni undu wa muhiriga ucio wa gutuhe kahinda wa guikara na guthakira guku riu ri Wambui Okay, jere wiki ni atida wega.
2: Wiki ni atida wega. Ino dale ujuru muno. Gaini ato rathimete we.
1: Ameni.
2: Tuwe kole. Ginyo to kikabili na mwisho wa wiki.
1: Na hone dhiradhirete.
2: Hone dhiradhiru. Nakaliwa ne karagalite. Dikusiga no naga waka wega.
1: Nema. Le ure. Umudhirela tuwali horo wa donyo.
2: Ate donyo.
1: Tera muthikiriria witu ndunyu ni ki
2: riu ndunyu ri ni kuringana na riu ndikime yowe ri ndunyu ni thoko ni ta thoko thoko kuria andu mathiaga gucemania makendia mundu endi indo ciake na angi ni mokire kugura riu ndunyu ngime imagine ri ndunyu ni muthemba ucio
1: ni handu ha wonjorithia
2: one riu wonjorithia ucio niguo
1: wa kugura na kwendia
2: ni kwonjoria
1: na tho nginya okorwo ni nyumba ona ni wa ndunyu ni yathia gu kundu
2: kiharo
1: ini
2: ni kiharo ona ko na gwito iria cia gwito ri yathia gu kundu kiharo ni ndu ndaka njo ya ku ikero hani ho ndunyu ri koragwe ri
1: koragwe hari yo ni kaju kama
2: imete ngongo na ngongo mudu na tofoko kokoto wake na tukorogo cio tuindo atumaliko ni ni ni
1: tu ni tu kwaria muno horo wa ndunyu kana thoko iyo ni tu kwaria horo wa yo muthe na tana thie muno ni tukuigwa karwimbo ka mundu gwitwo Philip Kimani ni getha tukiambiririe tabarira no itu no ndu wa na irathimo nyingi
2: yone

tu nabu sunyan che na mi dinga chira tu bi mi kan bra no kono lo shu di mi chugi den de 2XX 98.3 FM community radio gizo de bi laram kuzu za po kan bera sapasa atara 7:32 8 PM na chedu nga gi phimi di in si shuni da shabdo gi laram nal ma tho thidera phiwa chin de nga chira baby floyd ki themi gi shabda mo mi was lami di phini nalama te tishin da tera tenga chara somong chen da kelton hamo gi themi shabda khoki ngalu lami di nalama phini te enjoy la